Mami shami si yo hokani awo poma awo awo awo awo awo awo bibi abe fa awo meno kopa kasanti bibi abe fa wae abisha wu mami no yare

na mashira kurura wiye na mishira kurura chiame na na kantankrachi miyanka sa makonta na na kantankrachi apim so baruma ni chiame nimpong na na kantankrachi akunta akunta pia unyamishira na onyoke sinu onyo wakuma suwadi ya mao akunta nyame onyoke si papa apa na onyumfra adumu nkwa adumu pa miyanka sa makunta na na kantankrachi apim so bema Nijiame ya Mishra na Mishra ya Jumura nana kwesibu achi jambibi

0: Ada haya sika 89.5. Mamefa kasafidiye su na menchia kwa fisika tuu. Na menchia ya ufrempon wa asante mampon. Ebenezer Methodist Church singing band group emuna owa. Nyame ato nsafra uma minyankupon ya jumua. Oba pani afia pokuya. Kudo na afrene se. Kurasika. Yami Adoma, 24th, 25th, and 26th July.
1: Yawa sorry, onusu
0: yami yonku, onusu
1: odipo, onusu limu.
0: Ahinkro, na yankasa, ya mame, ya nana yadie nina oba peni efye pokuya iye kesi ebe baso. Enti Adomfo ni ajamfo omeka yon. Nina yanko, na yanko kura ya nana.